Iji pamian sasaba budaya. Kulo badhe ngaturaken panjenengan tebang tembang mari kang nggih. Mugi-mugi kemawon sak mangke panjenengan ingkang tasih monitor acara Sahabat Budaya Jawi nggih. Lan sesaran kalian Mbak Titi Kusuma Wardani saged medhangetaken tembang tembang Jawi. Monggo kita medhangetaken nggih.

Kaya ang kana, ichakui monjo chinin danda kui alle rapan na ipagarre tamapayem porilino na anjo tuan tapun na ilalan tiro mga nabubuki ichakui na nasoe ang sungin na olo olo

ulo bangiri karain na awaliya na kanamo karain na awaliya o Yusupu alesay anjo karangjenga na kimangi ang dairawari bangkin na munchunga.

Kisisalasala na punna inak kena sariang Allah Ta'ala ambun tuluki kuburu na nabiya inak ke ampai lalang ko na punna ikaw ambun tuluki ikaw tosing ampai lalang le bagia lampami ang yo tau ruaya na iya tuan ka aman tangin kita pakoro sikali-kalin na napailak mat

dokpat tarawang ngang inakela ginanaka dokat tarawang kunika na Nabi Muhammad ala ikaw mamo sengkaan me empo ang ale batnu empo imi inakepa ampa ngan ruang kori Allah Ta'ala matnas sabone suru jatuan naka namo tuan kaya Rasulullah ikat ke mamo karaing ang kamasiyang at kubone suruga mo nakikilay apole ang mani ang rilino naka namo nabiya o Yusufu

Ana ya Rasulullahi ero ma'amali yan rilino nagana mo nabiya bayi mitong ko minaraka ng patong minapaila matan na tuwanta napalapo mo rin nabiya apayinanaka na tuwanta oke nang ikaw ma na Muhammad. Ikaw ma na Muhammad pandengu kangiri Allah ta'ala nuti at lalo na

Nakana mo si Emasu o Yusupu, iyami an negukunyungi mairikaw, ero kaakuta, nantuyintuying. Nakana mo tuwang tao si Emasu, nasaba ang lataan, asyagambarag ka, nabiya akuta, namatobarang kamay, apara nakamasyang kian lataala. Nagkulle kubali, pakutat nan, nakana mo si Emasu, o.

Jose Masu punna antunu pakuta nang nga bilang eri bagi ki anjo na kukana kaleng kumanye rea nga trikara eng ku anne kamma kamma inakke ampase rei ruaya naku pabani ruaya naku pammenteng yalla na ruaya kamma minjo pangisengku nanika na tumanye re anto jen anne kamma.